0: cidadefm.co.mc.
1: Kumbula, kumbula, kumbula. Ati makati ngayi wabashulu ni malemonza. Kod

0: takam bonye keton tonte enge takam ra ra tonte enge takam bonye keton
1: akumbula kumbula kumbu ati makati ngani baba sholo malema unza.